ngomel ipatangom da kero akwi eneberen beano lokuya goze nduga de chad moto karasnda do jiden go yogne ba ko lokira gozje mo xadde kaka le sega woy lo kingara gozje mi ko ngo ko siasan kero kan kuraze bel dans les dents nor aradban beata oyo wonda moto go jingara ba patro kera gozje wala lo kan gozje to ko man palenda jadi kingamba mbalendo karama mi ngalgo nedel ndo kara gira do lo kan gozje tonle may ngod nda in putru ay nda in putru ay nda in putto burbe nda to ngi na je burul nga to balbut yata nda bo nda muso doya mu an kujita da bo de bakay me mpa yoya ma kujita ndore kor kor kor da musa kenya karam badis kay badis nda mbanele jakoba

0: Oyo, senje tadere nduvajire kaba. Tere china wola kakuchidi. Ngolo ngoko yiba nuba chidi. Dele ngoko yiba ba taba si atakwa wa kaba tunda. Sese. Panlo osu banba tolorro biya media ur shingadi amare ni ba. Dama mani ba.
1: Nede wamu da kamu mubini na. Se pogne yole ala guduwa. Do uyu mayeluwa dene uida ngabe batole jingam uida dene batole kon uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura
0: oyo ah nda wayi majbara neje naje ko faile wayi wayi bale gusa jawno nda wonda kame nang dedde da wonda do wa kui kaibal ngabe ta kuma tole di gudu ko ga chita da dauri ya wi kan ngabe tole kodo wi na un ya na un kwando go kodo ne ngabe bana se kodo joba bodo jo mundalbo walo tol koy ba ko ta dinel nda da paita nda telecom si wuji ba se sen pabe ma se sen da ko kide
2: voilà le kingara le gosse djego bo le dort nda ko memba go konsi djego do djokundo le kingara le gosse djego kede asan kairo le kan kula